0: Ek shukik lor SBS tuang jang en akwa dud malik. Kenin buok jal ben jam tin mentin kena ka pir jala kere lich ka kawen e kak pir wich ek wen en iria la paya rena kwen we wen ek ek wich chilon polen lich kwe tana ka jwaj ake I jal martin ku kak pir kawen e pir wich ren gwe che gich ka che jepyal bietung marabak ren ken en nom hok lang hok ken ken ke che nom hok lang hok go jal ben martin ya tong ne lok lo rot chi we myok chi ke rot jak ka ka kang a chi la nyal ben ben ku ku pir a ken nit ben pial ku ye kol ken en bog ben jam thun o galan ber ber go ku jal ben tin ko en chi we ye ka ku pir wi chi ke rot jak ken ken a ke jin cha la poli tan kwaran ben ben ku ka ngok ke ben ke gen elan ku dwal
1: Kudal akwar, kudal dun we koi ping, we yoka ba lor, kwe yoka lech ping dun ne wawa ping, SBS tuang jangich, kujela, kwenye wawa kwanchok.
0: Ila nenkin kawan kak pirwich achi jala ka joja pay, kapana Australia, minti in kana, akene ipyal, tongen lorod ba along Middle East, kujala, kichi tachien kaj ben bang tintana, achi kak wane koi pir achi kik chola niyala pay, yungi chachat.
1: Yen, Pira chalan niya laka jui chiro loy, taban yen ke tuyeng koro loy ware zaman war tuyeng coronavirus. Go ka jui go ka tiyuk tok, shirkat jute achi ka ben tiyuk tok kai kang bay. Pan Australia taban yen ka ayat jiro la wele tok. So ka jui war kang bay. Chini ran business achi bea tiyuk tok. Unduni yin kang loy tok bea tiyuk achan yin ken koi bea bea iyo koi belui. Onai war ka jay chir ka koi bija ben niyal bu ka jay recovering bu koi win be business. Be market a win business bu be trust ku brand bu wu keta ku ba gwa lea deng ba beng ut ki gwa business again. Ke na ka jay gwa bu ben ye koi gwa jume ke ka di duar miyoga tong war loy rota yinu. Ye na ka na achi kri ju ben achi jab nom niyal ka nga ka toke chila niyal un ter ba achi na coronavirus tok. Batu mana kanga achi jab e la niyala ka chika tuen war wo. So na achi ati eji piru paana Australia e la niyala reta na airana win chi lui ilo na winta niyala. Ka piru ala beiri ala reti e airana winto. Kito welfare chila for some reason ino domo kuka wini akuma ka bay. Ka wini akuma ta bay tabana ku. Piru mana eji beri ala nongkoya win lui. Kanga e la niyala reti chin ka kela niyala kaka win ku piru ben bena. Atu ngoka chila niyala hai. So kena yen ene real. Peer ka juya win loero paana Australia. So abinga ya ting ba pidu ba ba chope nye dia. Goku duunu ben. Go iya lew. Wene paandu. Chimana mana wut. Wut mana ba lwele imbu la juru mana. Ela niyala reke. Ela niyala na atungu. Ye zaman warbi kwa cha Australia kujela mana. Kam yi zaman anuku mana. Wut ala niyala reke. Chilwele yine ba wut bala juru. Chan leke ento ya nengka juya win. Chimana lwele nengka korba ka lwe bae. Ke kake ya denga chila niyala. So ayo gwal piin. Kulira rab leer niyala chinke beto katanam piin. So kene la kule ilue kuduni niya bena. Aboku gamin kiditina rek. Nong gwet ba kanpe. Yine ke chokde ya deng. Healthcare. Healthcare ya deng amana. Anen ka juichi la ka war tin panda na Australia. Wantu inye. Eye ya bachi ben. Lakini mana neng deli balweli yin de ba kanpe. Anen ka tina win ba jwa tin ba kanpe. Nye chila ka war otu kon. In lo message pa ku loku lui yin ilach. Kule bala nong diktor. Ku loku lui ilach. Ku jala. Eye medicare ye kabara ben batamana. Ale bila indwele ye na nengke tin ba bae ya denga. Kekra win bea contribution du ya deng bina kuma ba kwa inko. Uka kaku na aira na win chin ki dito kani yin. Kekak aye aire nmaara pidu ije kekaka win rich. Kujela ye na kachira kaku chiki jabene ya kujeki himiane ya. Keke pidu. Pidu ne win miare piyo. Kwele kakun tere keke looy. Bi ye nom tek longa win ba jata kulela piat kena kuluwa ye nela. So it becomes the focus of your life because peer a local anyal ukachin ka jui kunbo ka botin ene ke ti chelo ero te kana panda na Australia ko achi pa na Australia to ke pinno maben but in particular man wo jam peer pa na Australia ko wono wo lu man e pida ke ke ko won loiro to man jemo
0: tan we ka yon we go ping chilan chi lan he lue lan ada we o ne ka jir wala be a chilan nyal wil tyo kwa klar ki chipya ben be e chi nyo lan ada ge dit pan Australia karo chi men Sydney ka Melbourne a kwen we o ne be e ki go e ke tin ke chilo ka duk pin pinyi ku jala dong wan nyal bo de pan Victoria ke pan New South Wales ku be ko gon ki ke ngi ke chi men Adelaide Perth Western Australia kujala Brisbane akwenden aloka jwakro da paya kujala ACT ekwentawen nompi nyaya chongalon kijen bentong ki pan Melbourne ke Sydney ka kato ke ka de topi nya ya kutani ran woni de pi nya ya kawon ke ke jamilan tentana a che lona da kangi bank dangi na da e tek tan nga ku nga ilan ba jal ben cha de tumunun chine luel kan Medicare waren ke kai lo bal billing ke che kuma di Australia tem ga ka bi ro lo na jal ben tin ka long den tia wa klaren ke chig lo chi luel ke ke jam ke tin mun tin kana lon chi ke kden capital gain tax negative gearing akawon chi ke war kwen kwen chatting ke cha kwen we won e hor o chi en dok pnya mat ko yon to ke investors won ta ka totin a che lang to won en chi bang to long ke gren chi ke jam lo na da we won le ku bi e na le ke negative gearing e kwen bi ro ja la lo ke pan yam won jal booth a che ba ta ke bi ro bana lo tun ku ta na che o ko yon ke chi ke nim rak su ke o chi cha la duk pin jala interest rate won en ke chi RBA lo ke jwa ge na dia kron ke ni ke bi ot ke cho a che lang bang de tne ya tan to won le ku bi ra na la tim ko bang biting le ku be mortgage wala we won be ke de le ku bi ro da le to long yin ka ka chi jal ben ni al ben ta thong yin en ko ba jal ben ting ye ting na da kelenta ci bang to long ko ja pe ken ken tan ko yun ke jur ku jala ko yun ke ke chugo ka ga chi ken interest rate chen la ne al chro jak to long ke ku eta na e rut bena jak we ne ko jur ni me ya
1: ta ba ne ke ga ka cho ri pol effect so ke ro gol pin ku lo ku le lo ale e ka la ra na wi ni en jir pa ne ja lo le no an no an ya a cha ni to ready in jir pa ndu ku pa ndu to ken ko lo ne ng bang ki man ne chi ne le ku lo nde ne bang ku chi la ne al ke na erun boti ku berbe lel bae be jeri chagen ba gida be tani ke lazim badil juanial ajan ba ku dunnia ki ben ki juain ba ke te wen ran ne jurbae alle ba wo ila kirke ran jurbae ba ja jua sa to ko bene ba jua sa to ko ben bate pire cost of living e ka lu e ka naran ben go yaran jirgoti yaran wen ye juori ka kirka ka ai ripple effect ai ka be en ke chu de ad ran ne lok de wo chu wu ju chu la chu la transport e chan miu ge la nyal ku lok lok bi jor ka wen dun miu ke no ku dirare ai inji miu ditare ga chawa bin in truck bin in ye cha jot ka ku ke ye ne kana alle in ku dun ne cha be lo juano ma ta agwa ka te wen ran ne be la wo ka kirka ka ro jok pin alle biran wel ka nga che gal kanga ci galaret but man ye ke gal ya nen ke ye gol ke ran ne ne gay kan ye ne ta ye num ku lel ka chen ka aba ka ju an yal ko chen reason for it so ke nen ka ye wo yer we ko nong rana won ci le be de ti taban older generation da ko ye won da mu ka kuma ka ka wel rana won ci la pension ale bi kana le ba affect ta rek because won de le bene won e ye no won tong ba de wi ke ro ye ne ke bene ya a chen ke ro ju atin dan boku je ka tembe ke te ale ke nom jala cho yung ye pirien en to ka chila ni ala reti ya uwe ke ha chero ti jwa uwe ya kuma ka bay so ye ne ke reason ye pila ni ala ke na chan koi la uwa che kanku bako ba bera kudu bay yal ko wa aye la jala lom ke chin nom duwa la ni ala mahat kin boku bera ran ya bera wa ye na bera bay loe ya buwe chi adan chira loe ya buche Afrika pin nom ben yen ke ti ye loe rot ane en ke ti yen chira uwe che ne ke kerti yen kang loe iti ne eka ye la pass down to the customer ye ne ke la gumakter ko ko ene kara na wene ke da jala wa cha kar ku ke nom ja dia ngi ne ki chir ke ne ne ro loy so pire lo ka jara sa ji ya ne ke cho be ne ka ju ya wene ben pire ki mane ye ne ti le ka chir ka ka ka wene re re ba yi ki mane domestic violence el li lo ka ju agro ta chan yen ku chi pire ben ke chi riel ka ka le brand el bi cha wene nom prana pande ku bu ko ter ku benen a ja ko family chan pire ku chi riel ke ko cha ye ke yen ter ma so ka ke ka ka woni yo ka we ka lua lat ku lel ku ke a ka nuan pin no ben a che pa na Australia to a ka nuan pin no ben at the moment pin no ma chi ka nga chila nyal ku ke ne ka yo ka kor bu ka lewe ya deng a go ka rom ka ne we
0: del po le ku bag de di ya chi man chi lan e luel e lan ho na da kwat kun chiru ra jwa kwe ni taran ka o jen to o jen e we o jen in tin bijal ben ben aaj we kwat ka wan chiru ra jwa nyal kwe ti nga chen kwa ben yok tin ka buwe ka ben mat tin ago lang kwen in ki yok tin in kan in ya to tin tana kwen kwen chien in thong lo nada te i ra an wan chik dang o kwa jat ka kwen wan e jat a chila nyal wet e myok chi wew ke chikik rut jwa kwe tin tana gana he jalo an wet ki ya ben ben kwat ngek kdeen Chirun Martin e wij blank to one beer road band chotten, kayetana kawewa lock of jogrot, quen kna da kat and lo tien mantina, wa atalian suka board, $100 kan la ben ka jwaat ku mentin kana na chonga ka won la ko ka la ba ka muga chi na bai ka che trolin benan ke to ka ka a ka won chiru jal ben lo ku kun in chi ka ku pir ja la ka ten ka pan ku we ke ke wi a ka chiru jaktin ilan chuk ben le na ja tan ka ram ka go SBS to tong ja
1: nje le cha kwar ko cha ka le cho de we ko pi
0: e na pa tan ko yun we go ping tin tan kana e ku won chi will e ka ku pir chi ke glo ka jwa rot en kan ka ja mok tin tan ku e jal tek tan nge kwa pap ku bran bu pian de ya wi to go ting e tan le ku bien ka dang ban yo karal nam pin tin rna che thong wa ron e tu ko tu ja ria e ke glo ka wer tin nga wi bia ka den la jal ta ka rot ka ka nim pin ya ma ku a che lo no na da ka po le ku bran pin ka nga wi to en kan ke o gen lue ke ya go ran nam bak kleng nye wa nen to ka to ke en we chu ke le
2: Chupen tawan buk tok ga jwe daan ya kula, kaka wan tayar ke chu kang jamtun ke buke kang dhok ee pat baan gi jaya. Yokol ke na oka to, ko bi jam ke koyon chien ba long shapitun, buka ku kol ke en buke ek ben ping talong ke ga ya kuta chien ke ek tin ba ee tana, ken ke na aka wan chiu chalo heet ba ee tana ba long shapitun, buk jam ke ke kwa ku kol ke en aki buk jal jamtun wikin ba ben ke na, kan kana e thong ko wan ye chak bang gi nai ra wan chen chap ton ko ga to yu ko kan ra and fresh market in re lok ton ko ga le buk jam we kwe we ko jun ke ra ton sa na nai ko wan chuk tok ton ko ga bi jal ba ram ko ka ya to ne ko te ton ku ra ka won ta ki chuk jam ton ne ku ra well ka pi ne ko won ti jal jok kwa wer mo be le chuk jam ko ko de kan tan en jog en tai de ton ku ja la pun nom de no ne ti ben jok jok ben ben jam ya along kuan chi Donald Trump jam lo na da ke Iran ai tok big deal den ku big time ku kan kana e tong ka wan to ke jam ka ta na pa e kol kana wet kan e chi ke ruben jam ni al tanin ka ke ka mu ni al tan ta na ale ben wel ka won in chiro jo ka Mexico en team train ko yon ke ke tiam man tin kana to e den chi ke to e kwa ke che ya to ke ko yon che game den train chen kang tiam jok wel ka be ke wak yon kuduse in bo agwe adane ako le jal thol chok ku wek shuke lej pinkchu wek pinko wo ku wabijal ben yo wegen bak ben kana ku wabijal

0: Se me lo ki, po se me ha pena e ui lava e mā nei e lau wha ponga nei vai tai. Ia, ai tele amu mele e lei longa. For example, mo pronunciation, diction, whonga lole, o upu me ha pena. E me se foi tatu ngā ngana.
1: Ole anganga, lei tau sau, ei ora, ole angarga.
0: Ia, ia.
1: E le manino, e le ngateina. E tele ame a fia iai.
0: For example, ole tele o lau musika foi pe a kam kwe foi faisa la tu foi elpen pe po isa la tu pesi. E wala ve a maile e iai ki tonu. I tam thing o nei whanau. No, e mese foi te tu we'll keep them out of the job in other sense.
2: La le ni ngā luenga le au tala au ma le au whai ha, pese mtu lau whapena. E au e sa noena nai wa mana ia i alo mnatu leo te piki e me le sa nanga ia le ta unga upu a tonu e popole le anga i lumna. Ono, o tato whanau ia tunu u fafu. Ia i te iwa whapeol sa unga leo ta unga upu a, ia na alua ia le whapena ma. Lusi e se vayanga ta uo le tato identity poli fasinuwa.
0: Ia, saole leila. E le ngatina, I'm waiting for se tangata fōinale e faise mea tau mōsika e le pese lotu. Ia nāna i le manuia, i lo ngalotala, he ngata tangata na fausiere bea, e pese a ise musical experience. Ai taule ai oe e fatu mese sasalamu. Ia e faintala ona, tangata nā ona le ngata lea o inolpe. E lo fōita le pese. Alisi me tau o bubisi, ele mwhaile ai ae lo pu e maile anganga le spirit o le soul o le pesi. E ngā le misi le ai ae, te leo mea ae. Mese foi tatu tangata o whaalonga tu i tatu pesi. Ia wā, sau ale ai ae. Ai le ngate nā wā, mana ia lo whaalonga o tatu mānga i fia wā, longo na lola peis, male.
2: Ia, tangi tangi mea kempala.
0: I know on the mobile like computerized with death. Ah,
2: yeah.
0: On the low one contribution in the AI. Yeah, it's just doesn't have the soul. They say an anger in my in a piece.
2: Talofa, yeah, fafito itele nai, polo finger nai, Zion fava eli, mole nei fa so matango fear. Ia ngā fōi whamalosi e le au whutupese, i o le au apese, mai lato i e le tāleni. Hanga i atu lumna, i amanuia i a le aoli, a me se fōi whasau sa ngolo toi, so i fōa mai manuia.
0: Whaftai lava o silem, whaftai mole avano, i a whamanuia fōi lau shunga, ma le kami whaing fōi, i tat mōl tātou atu nu, wā le whasau long, i a whamanuia le toa.

0: Austin Pini e le Super Rugby le sunga ia a fatus o alo ia po le sunga le fafengainga ia a fatus o alo. Tā maua sfatal ta noanga mafato ea il toi te paitua ilana whainga malanga mawae e peo na sir fiai ile lakapi.
1: Ia, yeah, fie fie lava e fatalo fatu foi e le fionga ia so alo, a fatu so alo se tamata alo I longa mo mo man Samoa ia fapea for Crusaders ua fatasi mai ile nei Temi il proclame fatalo fatu so ala o a mai la o fionga nei I tula leso.
2: Ia, yeah, angeli, talenga la sunga ia pole uzofo I olo ngafa man proclame nei. E o uli ia olo o manuia faftai, pole alo falava le li I fapopo le malos. Ia pionga, pionga I fo I mga alwe ngol nei aso I le fatua malo lo mai fo.
1: Ia.
2: A ro manuia le alo fo le li I faftai.
1: Malo, ia lea ua utoe matua, ia o lausunga ua faa paleina ili tofi o faa fiangainga ila atu e kale siafoi. Ia lausunga ili taulangosi. Ia, malo, lavar soifua ale ata atu e saval valianga I tua ili fangatama o lausilfia yo la kapi o feafoi si o fioanga. Ia a o feafoi na ia onga tulang luon amata mai emse e mai loa I aveli.
2: Ya, yeah. Anele fafsili ala suma, ya, yeah. O sa maunga isa vai, ya le, eno una u fana wai, ya, yeah. O utuptupo e ala I sa maunga, ya, yeah. A onga tulang lua sa maunga fo, ya, yeah, ona pato a usaule I yepia, masarole, se vai meo le, valu valu, valu viva, Sao ia pia ia na, sao loa onga ia pia, no a mate I le fifi molua tau sa ngā walo I aveli.
1: Oh, I le vai te mistoi no fata tua niu a petai
2: tua yeah, niu. Ia, tonu a. Okay.
1: Ia sao no ia, so alo o ai le pule o aveli na e tau nu atu iai, ia ale afo ise awala na iloa I ole, ole tamo I a feleti ma la kapila o talen.
2: Ya ole temino taunu ua tuai ole ultina ya ahinga
1: boss
2: ahinga le na
1: yes, sir. Oh.
2: To pai
1: ya
2: o yele na pulea o ngal vai temile ya ai ol temile masalo temine ile wa fai teine ya ol temile ya na o tamala va pe fona awa ya tura sunga le ile a ong ya mauteo atuala le na o tamale le a ong ile vai tem
1: Ea sao noia Ole a tonul vai te meu tau sangana e silfie Om kwa e sao sao ama e te Ele lei le afileti ma veo im suyo avel La kapi afileti
2: Ea ole Ole vai kemi po se meo le iva lua Iva lua le vai keminga Ea ole tala moni la vai ele I Ele I fapea nota Yeise ma fau fau a meo le a feleki pe la kapi.
1: Ia
2: e ole mea lo faa lea li ie na iai ketonu ia te au. Ia ole teiminga o ngai ia ole vai kemi faa ie su e su e iangi au a feleki ia. Ia e ke ua faa mangui e ngai ngai ia ngau a veloa oe e a fo ia. E ta wivi fo I pe o ka alunga nga nga mwhaingo o ka mo eet ke minga o le se lau, o le lua se lau, ia male rilei lea ele, fo pai wan.
1: Ei, ia ua mai aneila a vele, ua a matau na sosolo I kalapu e tianga vaa, a le a le awala na e a onga I a vele, a te ua vai atu e moe moe mei lan mea matatustusi a malisi, so.
2: Ewa tai ole keminga ua ongai aveli. Olo mato no nofo le I kula ili.
1: Oh, lata lata ilo sapa.
2: Ia, o e so fale la ma ua ma malaki upeli.
1: Oi, galo fai si ato.
2: E so fale la ma tau ia maleuso ia pa ulu. Ia o keimila sa faile ia ta alunga fai ia onga. Ia o ila sa ma kou. O ka alo kun first 15 na fo ya vile ka alo mai ya pa ulu yo ile

0: St. Joseph's, ah.
1: Yeah, St. George. Yeah, pio inga ama kainga nga mawal masanginga lea. Yeah, I ele vai kemi ole tuanga sa faia yale fako a fo wanga ole yungi ole pia west.
0: Yeah.
1: Yeah, ole vai kemi la le loke I a vele a le ele le pule I le sui pule le sunga ya hekulasi nati. E ngofo la singa monga.
0: Okay.
1: O le kemi kongu ale natal no mai ia nati ia mete ma fainga usau e faafula ilang kai kofiku ile ile wiki enle na o vatu iu ale lei o ke le ilo ala papea uli an ka alunga faai eikua a ole ka o ka alunga nga sa ka alua I ma awa awa le le pia west ma le awla maalisi o le awla maalisi o lako au masangi ale eipa ulu o Aleki fa vai vai o Ferretti Sila avainanga ya ai mako faino ai ya ese po ala le la kava ai ku naki ol popo fo ol malusi
0: ii
1: ya sa fai fo ya si ka fiki fiki fo I lungo malai ngapen ya pe ole ku langa nga sa va ai lo ya le uso ya malaki me le uso ya paulo Ole uma meu ka longa nga na mako fai inga fanu o nga ele fa ka ku ole uma ni si keminga ai sa fai si mako ka vivinga
0: okay
1: ia ole ka u ku la fa le wa ku ale le po ke ia le sa val valia ko malaki e me sure ke le lo ke la kapisu ne sa we ai manga o ye nga sa le ka ole mali si ole ke me fa nga nga fa nga solo ia Ia vai ia e ka alunga mali sing fai nga fai ko le tonga fiki sa mo
0: ia fai kalapu voi e
1: fai kalapu ia ole kalapu ole ngula sa ka aloi malaki o ko ela ngai ma ale ki o pa ulu e me sa we e sa ka alo ma ko ko ela e kasi la ko e keli nga fai fia fio ele uma me nga bunga
0: e
1: sa fai ka mur sanga le fai ko Ai ai ai la sofa piko e fil ole e faile la ko ka vanga le na fili lo le yel awa malis ia pe ole vanga le no lo ko lo ka alo nga ia ma ma wo lo le vanga e fil fili ia ole awa malis
0: sorry ma ta o fieri la lo fam talanga metu ia wo mai ale Man Samoa, o feme na mumu, o la walu I le Super Rugby po le Manu Samoa, po le Taito Fitu, soal?
1: Ia, o le Taito Fitu.
0: Oh, Marino Taufusi, ah.
1: O le kaiko fiku, o le taimilia, ia mataulia sa ili kako kaiko fiku le masengau I Hong Kong, a ili si kaiko fiku, e pe kapa kumako lwa henga nga le I Sheila, o Brian, o... Malaki,
0: yeah.
1: Yeah, vai ngaleng siam pingi mai Hong Kong le alifaiu.
0: Yeah.
1: Ale aula pe ole au longa lua mai e o yang I fiki.
0: Oh. Yeah, sa, development.
1: Sa ma au ilan pa ulu I fiki o ilan a o ma mai fiki. Yeah, a o e se la fia o nga ave ma to.
0: Okay.
1: O ai fo ilingo le si uso le nga fia nga mai ba yala.
0: Oh, c'est le footy, hein?
1: Na, c'est le footy. O ia langa avea ima kouifiki. A o malinga ma kaufusi sa avea le ka kouifiku leo I Hong Kong.
0: Yeah.
1: O le fo inga menga I fiki. Ia e fa solo lo ngao wa uke lo inga luke mangpuanga ma kouifalangi. Ia o aku isi aku ngu'u. O le fo ima iloa. Ia, ai, a makalonga pe e a fwoi. Wai eile langonga fwa alele o kaufusi mamalinga. Lae mwa lo uanga ba aile ka alonga. Ai a uia pe se mea ngai lo umafaufau. Ia, a mawale fiku langa uke kingola ikiki. Walafa alia mwa. A le fwoi mei mako fwoi mei falangi. Sa mako wo uma ma feleki ma fa'uea, fa'iwaso.
0: Fa'iwaso,
1: oui. Ma ferret. Yeah. Ma teio le upolu.
0: Ale fa'io, eh?
1: Ale fa'io, io. Mm. Mako wo nga mako fa'ia inga ile fa'ino ma falangi.
0: Yeah, okay.

0: Oli, sorry, semifinal mafalangi. Mako fai inga inga. O fo ia kuloi o ia. O la kona ia koe fo ia la ia ni me ma sangi e lua pulo. Fo ia lul fale. Ai, e moke ka ngui o se meo se tema.
1: Yeah.
0: Ai, ke ilo ua. O la ke ka oko oko e o ke ia li vala au mai o. O lo ko inga. O lo ko inga le vala au mai fe mai. Sole, va e io le ka mai lo vingoi e ke la ku le yungi la ka pia sa mo ia o o ka me mar ke mi o so ka vale wa lu le yungi la ka pi ma ka or ke mi kong wa nga le iva ungo
1: ia
0: ia wa sa ungir ka ko tu fo e le o te ka mi ia o le nga la nga e valu va ia so nga o ai ai ka ungo ko i ofisa ai te mai lo le ka la o orke mile o su a Brian Williams e o vai no masi kongo le yungi fe mai bavala au mai onga lo sa mile tu a an available ye Brian Lee ma Alex Tele e ye le lo vala au mai e o o a o mama te yo le nga o mal kai kofi e le le vala au mai ma o ma ke o
1: son
0: ye a wo wo ken le ka ko au ni usilar ke ni nga ia nga wala kwa fale le weekend nga ai mako mai ai le polunga ba de ole sa e mako melungi fila ia o lo ke ni mo mo la nga wal wal man sa mo e ke le i ele ye se me fa le le fa pe nga fa se fil feeling a fil fil ye kwa o se nga bala au mai o pi o ma wong replacement for ayo o probably mama Alex Tele ai e nga ye ye lo ngonga ya e Paula Valmia ya ole a vai ole mau ole ngo pa wa ngas fi fiang ele e fiso manga ko ka alu
1: no
0: nga le ke lo le ye ya ila ko e lo o ole va ba le va
1: mi
0: e pe ole e ola ku lo ole iba fitu la nga ya ma lo wa ku ya
1: lo le
0: ka ko tu mo mo nga ma ya langi